0: Gita.
1: Deva Sade Purima Deva
0: Gita.
1: Sata Guru Marvananji Bhagwan
0: Gita.
1: Vishwa Guru Mamana Saswami Vashwananji Guru Deva
0: Gita.
1: Allah Guruji Siddha Pita
0: Gita. Param Param Gita.